Father, to sang al ma to tua. O se lipotitus to see o fa I lo my eye elevang at tonu of sort of ing answer for Maloina Lotele, le Public Health Communication Center. O le tula fono to a teutelene, fine oina o le summary offences, move on orders, amendment bill. O le atu lai my eye, ye say si ala fua fo, e ulu fale at Waitangata iluma o le farms nonga. I may see how to mighty, but I got to leave my vai vai. Well, I ain't a inga manifale if I'm out to yai. Olo fam of ina I lelly porti. Ole to tell you to love home with a mighty nay. A mafu on a fair iman of no solo ya wala ma porotito for the loa. Honor on imafu anga. E of yai le motiva malele tang o lima le ainga. Ole le sang ole mu ola to see us your manga fa le ainga. Malele ayo ni alatu ngā luenga, ai ole avaveo na o tuwa I luma al farms nonga, ona ole tu lafono e peyo na fatu langa ina mai ele malo ele teimi nei. Ole pili wa I luma nei ole komiti o tu lafono ole pale mene, ole ofa ye iai alatu su su enga masa ili ili nga masa ni, ea mai ole o avano fo ile fa alia iai o manatu mafina ngaro le tunu lo tele, a ole itu inatu e pasia ele maota. A faye pasia le pili, o faasalanga o lo faatula I mayai, mo tangata I le usita ia, ia faato nunga mapolo inga leo leo, eo ese maimano fuanga o lo faamautu iai, eo o ile lua afe ta lale sa le tupe, po o le fale pui pui iai mo le umi eo o ile tolu maasina. O le neite uteunga o le tulafono, e tele manatu umalangona ua faalia fala o itele iai lungo fisa ota inga tele vavave. Mai tō tele tangata e te tee ma le fia fia iai. Nā hoa I se tūlanga o pito I silio na māua lunga I le tau po pili o te maiti a onga mai fafo I le tausanga na te nei e ui ina sa pa u I lalo la fa inga o te maiti na malanga mai ma onga I te tonu o New La fa inga o tupe sa maua mai ai pili o tamaiti a onga nei mai fafo ili tausanga ua mawae sa fa a mauina lea ili tasi tesi male tolu pili ona ta la. O se au fa inga o pito maua ai lea tu sa I o fa a maa maunga. Fa alia fa pe o le maua nungana o iai pili o tamaiti a onga mai atunu I fafo ili tausanga tanuai. O se sitanga maua nunga lea pe a fa tusa ili tulanga pa una iai. Mai le se lau po o le tasi tesi ma le lua piliona ta la I le tausanga e lua afes furuiva I le na o le fa se lau valus fultoru miliona ta la I le lua afe luas furulua I le taimi lea na tau le to te le aini tabaiti a onga mai fafo ona o tapu masa sa iai mo le fa ma I koviti se furu maleiva o fo inumela o fa ilo mai nei wa tangi iai O universite ma onga ma urulunga tu maoti sa upito tele la tu tupe na maua mai pili o tamaiti a onga nei mai fafo fatusa ia onga o matata a efa pea makolisi ma onga o le ngangana peretania. Ua fai loa mai ele fai ngā maloso fatasi a tonu o le alato faa o ngā ina le vai ngā tupe mo taimi faa fosei le emergency fund e faa lele yai au au nanga tau fela au inga. Peita ai ua fesili ngia lea fua fuanga ele I tua ngai, pe aisea na lea au fia ai I te tonu o le tala faa te tau au tu o le tupe ale malo, lea ua uma ona fola sia I luma o le pale mene. O se faa linga mai na minstao au wala fela au inga I Chris Bishop, na ia tauai, a fai o le ase ele malo e faa ngale vai ngā tupe le nei, Olona winga, o le haofia I se feso swani fa apitoa, I le taunga tau pase seo pasi manofo afi I le taimi pisi o fe malanga inga. Ai peyo na zile fia, o le so lulu taruai, le asa fa ilo ma yai fa la waitele, e le patia le leiba, I alana fainga fa vae, e fa ngata I le luas furta lai le vae aso, I a pase seo pasi manofo afi I au kilani, Wellingtone makalai estete, a ese furu tā la isi vāenga umo ni sila, pe a fai e tū lai mai I la tau I le teite inga o le mā lō. Whaari ai e le leiba, o lea fai inga fa vae, o lea fa anu aise vāenga tūpe tūsai

0: yolo mobile avenue telano in faso mo tanto ina yela ya tato to la hotel of ma il ne vai tau ya misel la wo na faso ifo manolo ina po fe ma wef so so
1: mana ya yo ya va ile ya so pe isa u va ifo mai ya wo ne fatamala wo ne misi
0: saule le ya
1: we va ifo mai ma va ifo la au
0: ya moni is it time me appointments for ifa to la ngante wo misi u la appointments ya le have no to vili te le have no I have no molesta ta fa nga
1: Mm.
0: Ole tunu ulena FC di mayele to fato au tango so ya tunu yo Cape Verde.
1: Yeah.
0: Epo Verde. Ole tunu ule e tu tono le vasa le ole Atlantic Ocean. Tu se lata lata yo ya Africa, continent of Africa. Pe ama le lata li ono se lau kilomita por sili atu. Ile va ama ile continenta.
1: Oh, yeah.
0: Yo ringo na imotu yo lato ale ta longo soka.
1: Sa ole.
0: Afu ala Pacifica.
1: Mm.
0: On uyo la ta longa soka ye na on uruzi isi o mema for soka New Caledonia
1: yeah
0: le tele on uya se ele ye se no on uyo Pacific world soka la la
1: sa ole
0: le soka tele le ya lune ya fa fta ya ni usila ma Australia le fa mta to sui
1: yeah wa ma sa ni on fa ita mi sanga wo ye su ye ye ni ama no pe ye ta to au ma o ivan watu na poni kini ya ai e or su enga muli muli ta alo ima ma ni usila Ah, pia ni sira le fai ma tatou au suita tatou le fai tuol lang.
0: Ya,
1: ipol lang.
0: Ai fo ista usanga ele sa oni usil.
1: Ya, sa.
0: Uma ne na lu le tsu ya tu isi no ya ya uma ele ya. Ya le la ma le. Ya o tsemi o talo talo nga ei ne tsemi pacifica le tono la oni usila.
1: Mm.
0: Lu o tsemi sa mo tsasi le raro tonga Cook Islands.
1: Ya
0: pa wa yo sa mo le ma u ai fa mo mongwa le tsemi o lo o ye tsa alo tono le FIFA. O le World Cup.
1: Ye
0: tatele lo la America male au Australia po isa mo ena ngata sta ma vole lo kahio
1: kahio ya
0: na to lo to ta male ya
1: oh lo ya ma to
0: la le la lo so tanga yo
1: runtina
0: oh
1: runtina yo
0: asi la le tu no lo ta ma
1: le Australia palang tu lo
0: palang Australia oh
1: yo si ona tu a ta ma
0: e lo sa mo alta
1: yo e fia sa mo aso o la titi le lile ya Tama tami suru la lo wa sa fa ni ma fa ngo to na ma tu.
0: Eh
1: te va ye tami suru la lo.
0: Oh ya so la.
1: Ya. Sa fa I wao e ngo o si on tama ai ngo ya me leng lo na ngo tim.
0: Tim ah le la ngo le tali.
1: Ya. Ah tu no ma to ni ya o nga so le te mi o la la ti ti le le. Ya tango ne le funge ulu ya fa ta nga.
0: Tama toy parang go ye le se va e fi ai e ta fao fo vola to nga la rolangi wo ye
1: ya ole le ya
0: ya ola ya malo ya le la ta to tsu fa fi fi ya
1: ai ri ta na ta pe sue ona ole uman tua te lang no in na pe fa tu la fo no le va nga le mo na tanga tsu ye le na me ni telfo ya le na tanga te le no fo ya ta fa mo ye au ta fa politiko
0: Ya.
1: Wale vai atole la u faile lo longa le vai ngale al komiti o le tula fono palmene. Ya ona avelo la ye o le kapeneta pasia. Lo no winga pasia. Mo ti no a wale tan jule tue va intangata va apea. Ya na intangata ye no fui mo por kito ma isi solo tupe. Ya wale pe ye lua feta la el sala tupe le tue va tue ye pe apasia le tula fono. Ya po le no fosare fal pui pui ton masina.
0: Ya vai ne le falo lo le ile kenes quick.
1: Ya.
0: Ya e mo ma wina e na tanga tana le alofio stimulato no tanga tana fo no fo ilu ma ya e luai tu sa to ye tau tia lo fa ya ya e i tanga tana fo ye no fo no fo i e tau na ya la tau le nganga fo le le o le sui o le o le sisio manga ma le o langa lai o lai
1: moi moi
0: o wa le te lo ni tanga tana ye tasi e o fo ilu so sonia le mana o ai ya e ni so la tau o fo ilu so sonia le mana o fi ya la tau le o langa lai o lai Yo tele lo polase au ala fa yesu ye yo la to ma fa ufa. Wa ye tele fo tanga tsa no la le o langa la. Na mana ala to yesu. Ya la usui. E fe la utala le tama fo ile o. Si tama lo to fine le o va ko lo a. Le talo
1: le. Le talo la woni sila.
0: Ole olona tuanga tele lo poson tuanga le poson tsa usonga fa un fa una. No fe tsa wo le tala le tata la no ai. Le talo le au o ikato a otako. Sa homeless wo sa no foi la lo le le si fale a le tengo le me
1: la
0: papa yo la ina ya ne tau mafai lo le ya to lunga mto fo ile ainga ya lua onga o tako fa u mo le university mo lo

0: Ya mani. To nga le tonu ana le FIFA long o tanga.
1: Ya ma vai la.
0: Anete. Ya ba do. E o le si vai nga le mo le mo wi fa mo mong. Ya. Le tau sanga le te nei il masina o aperila. E fa fe duo se la duo sfuru tanga ta fa isa fa ngol kiwi seiva na tala i tuala to kiwi seiva. Ma fu mai o nor vangle ta o le hardship. Ya po le tele o ita la fu le nga fatia o na tutongi ule lo pole la fai. Tau sanga nei la, o si iti e lungo le fa fe fa se la u se furu ile masina o aperila. O le ala le ata le ta uma ye i ata to uma le fai nga maa lo ma tanga tau. O mana umia tanga tau fiso soani. Ya, o pangatia yo e tong tato i fuanga tele ita la fu pangatia tanga ta. E fa fe fa se la u se furu le u fai sa ufanga o le kiwi seiva. Na tala i tuola to kiwi seiva. Ile ya aperila lua o lua ono ilalo le kere kuipo le vayangale ta o le hardship mantua ye isi vayanga pe o le fale mua mua
1: yeah.
0: O retire wono lima o le si vayanga ua le mfaito efenga luenga ua nga maumalipoti le fale mua ngase ngase tu ma ua e tele ya categories a o le vayanga le ta o hardship financial hardship tele ta la fule fenga tutongi ya yeah. Lo tupela na alu ya aperila ta usanga ne me le ufaisa ufanga tolu sul valu million number lima sera wafi.
1: Yeah.
0: Ah, tu pea toa na len fasa fuwa ita ngate o la tutu. E te lo, te no fa mo ma fau fau le faingol nupi fasa mo.
1: Ma lepe ana faifa pe.
0: Ana faifa pe nar ki wise iva.
1: Yeah.
0: Ele ta la umai tua tu pea ta.
1: Tangata. Mo.
0: E ta la na ose vaenga, pe lo no mai avata inga va pe le ua pangatia ula o ita la fusfuru wafi.
1: Mm.
0: Ale loan mers furu wafi la ua tu pe.
1: Yeah.
0: Tongi la oi ta lafu ai toi tongi tongi la ulo tupia
1: ma la ye ye fenga la
0: ai oi ai ese ala sa fanga ese la tupile toi tongi tongi
1: mo ji ro ta sile campaign ase vai nga fa upu fa pia tu le te mine fenga pa lo ta mo mo ki bisei vai fa fenga o fie ma ye ni vai nga vole le fenga o fie nga ta la tu ma ma ni sia ye
0: yo ya fa tinga la fa ta sia na ta la ile tausanga
1: ya
0: ava pe ol tausanga lei e mafai ya o na tala la ukiwi se iva pe amal tu pe mai la u pe amal tu si mai la bank e fa mauni ai la u loan bolo ai tala fu le wone nga fati ya una tong pol finance
1: ya
0: tasi el tausanga ya ai fa tanga pe na fast food pasene o la ukiwi se iva fa tanga na utala la fai sa u loan pe tous food pasene
1: ya
0: ai le ol kiwi se iva to ya wana ya ya inga na e se fe tanga ta mai le oi.
1: Ah, yeah. Loan sharks, man. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah,
0: yeah.
1: Yeah,
0: yeah.
1: Yeah,
0: yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah,
1: yeah. Yeah,
0: yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, ya tato o le old whites ya newa mai te wina ya te leo tala maata ya vaya tua I tape nanga o le maneo tala o le old whites ele fai ya I liusila
1: ya
0: o le maneo ila fai I lisi atunuma mau ale manu ya I liusila atoa o amtoli ya fata ingo au kilani atoa tumu tumu fale kofe fale fafiefia fale ainga
1: business night
0: yo papi na fui Wellington Christchurch Dunedin po fia lava ho tanga te ta po ta longa mana vai ato tele
1: sa oli le ya yo te rofu fuanga na istanga te fainga luenga
0: ta los fulua ya mana vai lai faila to olivia o ya o isi fa fainga luenga o la tv to no ofisa wa to vo tunga va ai na o manera me keska
1: ya
0: o la tv to no ofisa ta po I tanga
1: sa oli le mo
0: ya manuia le pa moi moi o nei tamala ia o lei eito tonu o au ia le au lani usila o le tama mua mua ia e suafa ia Mago Seufatu Nikola Staminic o le tama le o le Serbia lon tama o le Samoa lon tina o le ngono tina ngai ngoi a Kalala e mai le nuu o solo solo ia a o lo na tama e sao mai Serbia na mali ula si on tama e le tau sangalente e nei ya ai olo mita mita per tamman nei lo nei tu samo ya le la na le ta alo le awolo white termine
1: o sol
0: o lo afel wata si na mata inta alo o tolu sul valu inta alo fa va malo sa kapteni fo le awolo white inta alo ma ecuador ile tau sangalente nei ya o le si tamma sa mo le ta alo le white termine ya eswafa ya Michael Joseph Boxall.

0: ia e sau male nuu oa pia I Samoa. Ia o le tamalea ua ono sifuru tolu ta alonga fa vau malo mo le au a New Zealand. Ia o e naifu le temi ni kapteni e le au a New Zealand. Ia I le lua afe lua fa ta alonga Mexico ni kapteni e le li Samoa le. A feng tanta to iloa. Ia. Nona igua pa alangi, fai pa alangi. Ia e sau male nuu oa pia I Samoa. Ya male tama muli muli lea al Pacifica ya e suafa ya Maxim Terry Moana Crombie ya e sau mai raro tonga I Cook Islands male nuunga ni kao
1: pise kasen le lefus
0: ya masalo la a masalo Terry Moana ya na la u ta alo fuela uni usila ya u los fu fa na ta long fa va malo mo la usila ya na tama la na le lord white lua sa mo tasi le Cook Islands
1: e wa sa ta alo fu stam vuelo tu iloma le fa ya tu iloma na uni usila ta le tu va tu stam na no po I san kala pu fa
0: e kala pu fa fu ya ol fa un verso ne ilan fa mla 12 valus fu tu sa Donald Trump ya le na fa ya ta long le UFC luma la to fale ta ti ya to na ya ya le time ya na tasi ni fasa la we Donald Trump o le la sain ni fer en le umal tau le va ma Iran sain ni la o Switzerland ni last Friday le verso ne
1: oh so
0: na ya na fala au le alo le o le au fufus e o mai fa un ai la to poto la to fale suye e fa un alu mol la to fale fufu
1: Afi afi alto ina so le to inga ta longa le
0: ai o ta longa le mal pi ya o vai wo no le wal one al maliela I le talon basket polo le final le a we na final fa ngol vayas ve to e ngol no ne to amba e bu ai le fi fi sta
1: I le po initial to malo I pisini si
0: ah for fi fi le talon e o foile na fa le final na ye I foi ya e maliela tel ya le lan fa ya fuswa le mon na to fa le o le temi ya le mo so le fa wo to fuswa ngali e da lo lelo po tu mo le fel fuswa la la walu fo no chi seven le fa ya po europa le fa ye ya mar what we are switzerland say ning ole ol mali en ale ole fa man ol tawa
1: yo ta ya ole ta no lo na lua state of origin ya ta ya o ya ole queensland ya ma new south wales
0: ya sa ole le ya ta sia ya
1: Ole ale ale mete mana ol talunga le ya. Tu ya man malo kun selani pe man malo pe ni sa voice. Walo ni aman mano ni sa voice wo sempini le.
0: Ni tu sa man malo ni sa voice. Tu mna voye wo man malo ni sa voice talung mun mut. Ne si mela tu voye la no. Me ata la sta mo no mercy ata to no mercy. Ya le le si talo talunga. Ya ole valo ye au Mae nga yma tae tui na pepo le super rugby. E una umma le lei pepo le super rugby dweas on nei.
1: E umma.
0: Ia fa fonga mai I fa tausa o pepo e lango lango I tato au le Hurricanes. Le malanga mai le au le sifi mai I runga I Waikato.
1: Ia.
0: Ia mai nei tau te tala noa. Ia le fwen fai atu le malanga rize uli ina o mai runga atu. Lunga atu.
1: Ia.
0: Ia na o lima sumo tupu ia I te tele.
1: Ia.
0: Ia. Tele ana I mena na.
1: Ma to o nga ui ana. Ya olfi aule mole atu mole vanga le arsifi le al matai ya fai tete amai ni toto o la po
0: ya isa
1: ina ya tutu I lalo na maule
0: ya
1: ona fai asi matangi ona fai ngol vayaso ya ai ona na to is full minute na tane oli tu la is fullu ya fai watu le yol tato tu tu
0: ya moni tasi e pio na itala na ta longa
1: ya
0: ya ole aso sunday ya pole son fuor le vaso asa ule la la ule ulo plex Ya ole au mo mo ale a Dave Rennie.
1: E
0: de la uma lo super capil fano. Ya pia ale la saule son fuo. Ya ole la uelo le au. Ya mo ta longa ya lo na onga tonol tausanga. Ya male nga ya tu ya o kusoma se te male tua le ari Afrika.
1: Ya.
0: Ta tia ta longa ya lo tu. Ya uma lo tua na. Ya ma watu to mai lo to yo nga o Europa ile tua fa ngol tausanga. So ya fa tasia ya play the slow cup. Ya ol tamir sangale malang bai falani mai se tu no langita alo e mawatu ya ferika to mai to yo no ponto ai to ya tino tamai ya
1: le malo ro tama mai se tamai ya le la umu sepola kapi to e pikil ol pelek ya e fero ro nai tamai ya le sepola kapi te min nei ele piki ya no tamala ya ngaluang e tasi mi ola tu ngaluang ala
0: e
1: to si ya tu ainga
0: ya sa ol le ya o se tama fo se to tasi ya manatu to no pikil ol plex ni dozang
1: se ya no mia
0: sa ol le yo